na dwi ba bi e wo bia Yesu di me so be hu nyankopon to me me hu nyame abasa Yesu di me sin na July e ko pim December asempan ko a asem drink ko a asem ko a drink ko a puto ko a kasa ba bi bia ayashuma ohaw mania

bia na me peden ya hai o malam tia dan no ka isu to gidigidi bi pa na me fa nsu nu sa fi edwum ni be fi bidu ho edana na nka me kwaje no isu ni si wo yi o pa so betena ha betena ha na me hwe Eruade ase ema ni pe bia you reject se ni pe bia you to chine a wo hu kasiye se ni akasiye sitie se ni pe bi an kasa weni basa basa wo ntumi ntu anamo se oni pe bi an bo kokko na wan hwe ni ma wonne no an kancho se obehu ni amaye wo se wan tu anamo wo ya behu nu me nankasa nam nadum so obepiga wo intiminim ni awo ka kire onyankopon mama ka cho sa brantie ba ko a ode ne kra nyina manyame oye sofo njum ena meboye sofo kwa me manukuri.

0: mampani adie no wo mo de ne omunimu a ne se ye se gana nsase nyina ya baade a asase bura wo ho nanso se wo mote wo bambofo wo ho hwekuro nu eda ho no cameraman yo twa ye shot no atwa kuro ni nyina na kuro we ye eda ho no mo sa no ayie mu no mo no gadam se nu adi kuro ne fa etu hwe kuro nu a gadam se no map na deda mu sa eden si ha ni etu ha eden si ha ni etu ha vivid description am de ma kuro ni sa na o ma ye no mu timu eti da chi asem beba na agi gbogbom na ese asase mene wo asase mene ni pe wo kuro nu na asemi na nananom se pass on betna se no waye nhwe han se asase memene wo sa de wonti ase eti mampani mama om de adu abobo ano wodi kuro yi o wotcha bom na nanu akoyi o toso miensa na de se de nie na naso osere
1: gelem se no ase ikwe ba kun sisiara sofia ko fom bere tremaye so kwa ase wo to piota na wodi akọ sisiara me kwa mohe aba company do mama no nsure kuyi kobusu because of gelem se chemicals nti abi ni ewu
2: o ka pata bia ba faso a no tuwa sta po no ama usuno adem na usio tra yentumi usio yentumi yiri amfairo na abansu ansama boka soko no omo aye
0: eyo abusia we odi kro yo wa dum chabuom nana ni akoyi otoso mi ensan wo chire mu se pa se na na betena ti ahwa mesua be yira fa wo na se wa ye pani a wo he ma nkwada we na nkan jwo nti ase ti na na video na demu a wo tene ne se chire se masasi ni o nkrofo kitatuo mi ye de koyi wo firi okwa ku yenkoi
3: yenkoi ni ma kuya ensase ne de wo ma se bi pa aduma 06.3 eni enu anuma sempa 94.7 isha 104.5 test yanga zakasi bo yenko be kwai ene ne mpota mu asantomanta mu na miamia bi te se amoamo sanso ena anwem ene miamia hodo enkanka manse ene ne mpota mu adankrejanom ne ade ene kopie mu ho mafod kujo buti amwoto okonu okonyom onyankosrumo eja na kwai waya ye ye kwesi ye ye okona ye kokobo na ye miamia tu ochobo ye chobo ye ye ne abri ye ne abrigon ni nyina da ene se yesi nipa bi abacha mpota mu opaya bo na unim se abo anso de omopaya ya na etoda bi ya on bobare ya na edinti omobraste omobraste sa ubozi ya kaatrom se ye baba brasti odu obi anyane wo betia ni gum na no kaso mpota mu wo amokwa brasti bi papa bi twa mu ne ba bi ebo bi tu se ho ti se David ya wo kum Goliath papa itrim se podwa ya nka busu afo ya na papa ya to ananano mo se do mo se bi kwaso mpota mu futro zu ku amonya agronto mo mpene toto mpene noa boss mo pese ono tran no chiro ne chiwade o mo mpese wo mo behu sa no ma ne se empire bo e wo mpota mu sune wo maka nanso wo mo wo wa na ada ne bodie enye menkan enti afedi kunkunta afunufu se na te se de ntume frɛ afuno abɔte frɛ afedi wo si yoyi empanyufu anhwɛ na saa no ma ne emfiri wo ntia ne wo ho agumonten wo yoyɛ kyerɛ de mu ɔde ne part center dɔkro de atwempanyufu no wo san pa sɛ nya agro no wodie
4: me no mo na bɔ hya wa ha me fɔ nyina asɔi me tiri nkwa fɔ afedi nyɛ kwa sɛ nya kɔ tie tie bɔ tie obi nyina afa me dia na da hɔ no amanya yɛ fa mra sɛ asɔ nya le tu na nwɛ atɔ wo ka ka yɛ fɛ wo fri ya amanya yɛ fa mo hanɛ dia yɛ blapa yɛ sɔmɔ sɔ mɔ kabi ma yɛ yɛ bla
5: am fɔ mo na si ɔnɔ mo tɛ sɛ bo blase a ɛfɔ mfɔ na atimi kwa fɔ wo wɔ dɛ ma wɔ sɛ wo pie fri wo dɛ because suo sɛ dan bɛ rɛ bɛbu yɛ dɛ na papa yɛ school na sɛsɛ yɛ sɛ ni hospital bia ha no sɛ ntɛ yɛ sɛ sɛ otumfɔ ɔfɔ na si fɔ mɔ mɛbɔ ɛ nkɔ kɛji fɔ mo kunu sua dɛ ɛdi tɛ me nkɔ nkɔ ɛwɔ school mɔ no na ma blase yɛ nkɔ yɛ mu suo mo sɛ bo ba no mɔ kama ɛyɛ ne ba yɛ school mɔ yɛ brɛ wo sɛ sɛ yɛ tia wo kɔ sɛ sɛ sɛ wa wo bɛ bɛ nyina dane ayi no futu yɛ srɛ wɔ mo sɛ ntɛ me nkɔ fɔ nkɔ yɛ kɔ fɛ dɛ ne abedi wo kɔ wo suo bi ne yɛ kɔ blase na akɔ bɔ otirim ɛdi yɛ srɛ nana yɛ srɛ president sɛ wo mɛ bɔ blase na akɔ bɔ otirim ɛdi yɛ srɛ nana yɛ srɛ president sɛ wo mɛ bɔ
6: no ɔmo bɔ sɛ so wɔ mo srɛ ɛsɛ wɔ mo ɛhwɛ sɛ wɔ mo ne kɔ no bɛtena sɛ ɔma yɛ nhyehyɛ yɛ bɛtumi aboa amante ase aye adu omo firi wo ana omo ba nan ekɔ nananom atire nkonya eno eye adakraja electoral adakraja eye traditional council no mpanyufo nananom omo kɔ manam so no omo kɔ kasa aye eka kyerɛ wo omo so sɛ adwuma die na asɛ ekɔ so nanso mu sɛ panyini bia ebɔ anan aba ba hwɛ nsinsanso a enya ewo kuro no ema no eso ɛtu ɔmo srɛ asɛ nanu.

tia anye ye enjie ni papapa no mo yi convert an afri mo enti me se wa da nei chene nso se wo do ka ko mechanic shop a wo be mo wani akọ o converter no ho isa se nkrofo wi ankrofo twetwa na wo mu twa sa na okoton so ane bo eden wan tokra anye 4000 5000 6000 7000 e depend e ka no 10 years of so da se ye tia no a chene nso

0: man ba bi ntra aha so ni mu ma me aha ye mic ni ye man na on pe ba bi ntra ma me aha ye o fa du no no mic ni ye man na o fa du akwa ba na ho te sei
1: oh me o ba ze me ho ye o na o so ai o na o so ho te sei
0: of a media me hoye wa no aba besra ye wa no aba besra ye na wo ba besra ye no me pese wo bom pa ye e de maye me nimse wo se fufu hia wo ko ba bi fufu ronti bom pa ye famaye bom pa ye famaye
1: mo ngade mani na me bom pa ye famama evradi me o ani me gun sansa wo mami nananum ba je sanu akunonde obia nyensanum dumkra obia nyensanum minananum amunyina mawu obia nyensanum
0: o ejedu ofadu bompa ye mayaya enone ne yoyi
1: en kame ngene ya mayaya na mebono yo ene umpeno ami mompa ye emrandi yangobo Udumu fuwa nyangu bongu kudukwa. Unaambo suru kwa sase. Enevi yei. Mbaba jesa numu uu. Nananumu. Yeni udeshi yei shawesa. Eni programa wa yei. Mbibia. Imiwe peye. Imiwe peye jojo. Nefa ayi. Abranti. Usimesi yechi. Afrimam. Udia benzei. Afrimam.
2: African.
0: African.
1: Afrimam yone afrimam zoso ena ba kuno ka uno ai yoti ejire wi kokoi onze benze
0: papa bills
1: onze benze papa bills yone papa bills zoso yede ningla munyina chenya mesa na ura kutu alwa ka uno ena nano ai onze zoso onze benze ura kutu alwa ka uno Anu siri ningi na shenya mesa. Zebra di mbo bibia. Ne bibia anya kama. Ubia anka. Ame. Afrima mama anka ame.
2: Ame ofa ame.
1: Anka ame no. Na uwa utie fijine na chenu uzo anka ame. Ono yabenza hii. Ono di makiti unu.
0: Ame ofa amea.
1: Yuu. Ene mena uwa fazini mena nanumu. Mesira kwaina ei komisomba kanya ni zame bana ei yusu koya mi huni baby ada afrima mbra betana na mimi sa wasem bra afrima mbra na mimi sa wasem say you know ei wei ei kokobi funo wei
3: kobi oh oko amanoni oko wake up na ente waba
1: olunji ni mambo u
3: o waba waba
1: olunji ni mambo waba wa mfashu amna mina ei mushushu afrima mi so de ne mabi abreno Eno jina ma boyfriend fra
3: kobi obe be anajo beba obeba be senior na
1: kobi smu friend wa mi
0: o fa be friend ama e be friend ama why e be friend ama
1: ne mo friend ni ze ama mi na mi ne ngaza
3: u de uvia u sorry no ni afi
1: yo ma dia afi ma me de ni atuzu o fa ni atuzu ni atuzu yo ni mo fa ze ma gitu
0: over
1: ni mesre kwa yo Nse kwa nima kwa Yuhu mamaba Ubi ground FM ya lo Mwadu ma FM wu Ay mafiru wa mafiru ya fuhu Miwae ni mabakra Ay Moshosho suwa manimi ya nuchina mabano Ay miwa kumisu ho
0: Oh wafa Uti radio su
1: Amiti radio su anayende ubi ya FM yu Mami mfa Ay vile nimbi
0: Hey wafa Ofa.
1: Masre kwa miko. Miko kula.
0: Yeti, hey, wa sembo nupu. Hey, wa sembo nupu. Wase, hey, moshosho amane ni intina waba.

Sa, moti enyi na gani o. Enti o konfoy, okoko ebetu obim. Okoko ebetu obim. Goshiani motia. Goshiani motia, onu ombom yeguma. Wale tuwe eni mse, evranu motia. Dedima! Oh, mon chame. Mbese minyo tumi bia, ase tumi ngina. Nasemika sa wata wata kutumi. Nasemika sa beye nina kome fam. Nasemika sa yalwe nina ganyo. Mite shio konfwe se, ewa konfwe. Asenkasiye na adi abe. Sadi enge yida. Evi sebi owa, nyankupa dika nditumi na mano. Enti nionye, konfwe niwe nyoyifane sa. Seni pakwa ne die ye die timi moni di ah obi moni di ah ye nyira beira o jira okom bisa moti ese e die di beni ah wanjira bia ah timi ni awon de enya odi ah me di dr moshi akodu dr na film dr shaw de timo chesa mami papa enanyumrei asumdwe ani ahoto Abayodia.